0: Ay. Ay, wala mani. O pati ni mani. Ay. Ay, o minang hokta balate. Ego matenta o se ne impuluwa. Ani tutume nga mo ne kasta. Una mali. Iza basay. Ay. Ay, nang hokta balate. Ego matenta o se ne impuluwa. Ani tutume nga mo ne kasta. Una mali. Iza basay. Ay. Wait. Ose wa mna lipi. Kasa mali ni spita. Ay. Ukume kasta mlo mchi. Ay. Una mali.
1: Ay, ma. Ay.
0: Ose wa mna lipi. Ay.
1: Kaningboleke man. Khona la ngifuna ukuya khona wena man. Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Hayi man. Uphupori. Yebo yebo. Cheyona man.